0: Mala on lo nyino ba chobo. Hello.
1: Hello.
0: Poi meri ba mala.
1: Ida ba choy de deni ye kan.
0: Amen.
1: Ben man mila tek.
0: Mat mili.
1: Tek kan got from port pe.
0: Port pe tie.
1: Ko ti win ni te bo yo akop magino.
0: Mm.
1: Ni me wala kira rom.
0: Chawa mere o ba ngio.
1: Ni ena.
0: Mm. Apoye matek.
1: Be.
0: Aga machima riyo kikena mwini diwe, hello? Hmm, hello?
2: Apoye ba.
0: Apoye rang.
2: Danyo doli let luangwa albada kwa chikia dem.
0: Hmm.
2: Ye kwa chual kwena na mekumu, bangyo pa chuluka wa motel wangu, ungam joel.
0: Hmm.
2: Kame pipa je yama kwa apuano kano eno.
0: Hmm.
2: Wano tikar chel kiri yoba metamoni lega me numero beda tioko ripoti ama bobi wani lego ti ama beri kiangwen na ma binu kia mani na karo lo jame ti kiri miru me wot kiri miru yoba ergini me wot kiri kodo chatamoni ili nga ti choba nga perdano kweko pashumero ko abdushu tabera goro kodo kanisha ma dem kutiu di ere me tieko kana menu apa itu gih ya window level itu dong cha tawni kan ni sama dem ko ti ho ko kamu kinara raj amara ko ya do peti ya ba de na ye ket ti fu mer ka ber me ku cho her ti awar te kan ni sama dem sen jon ta batis ni no ker ni no ai na ti gih ni mari mi ni char ye inang gan ne itu te ye na ket ti noro apa ya ba
0: po ya
2: be.
0: Okay, we'll do a med card down on the end again. Hello? Hello?
3: Hello?
0: Hmm.
3: My name is my name.
0: Hmm.
3: You're a bear.
0: A choba, you don't know. I'm not
3: doing a bear.
0: Hmm.
3: You can see me called the future.
0: Hmm.
3: You're a bear who goes to meet me today.
0: Hmm.
3: Nah, kau ini kan ini kita korjue ini, jangan merubah aku.
0: Hmm.
3: Yang itu rena pirara.
0: Ada tni.
3: Ada impeku.
0: Noda jangan lalu. Noda cimpe, okay.
3: Apoi.
0: Apoi ba. Ayo, we need you. We have book chain. Inge were moga cheral yo dek me biru katukan.
4: Kariberi pacho, igantich, onyo iyo. Wek radio wapach, obet kame no ye lo hangea. Choko chweni, kiyon chweni.

0: koñ yéene gin miyo koñ me transport transportation dang service gi mite cha moro service gi ti kede loxa loxa kelo service gi ti dang kede pekia me kelo man boda boda wanu kelo gi radio kan gin bino lok kede wu dake hamora bisha pi jomora yo ade kamenuti kan wanu tamani gin mi wa nge gina me jo dushun yang meridia pa down yang tini o yero gino tela gi pen gino ger ber mo kario ta yero tela tela nyen o donya wuro machani eka gina chakuti tina tina binu mi yogi gadgets me tich me dok ngwechi opiji atira ti me bi opiji ngwechi mo kario wanu tamani ubinu yangi bo tela nyen kopgi wanu mirne konyi me por tela nyen ker tela chon pien yin pe bero boda boda yini por kai wunye wunye kopgi eka ginte dok ya gam me ko ker peki mogo ker kita gino tie ko kere a chalo tela nyen ka boda boda ti system numi ur jwa me tiu ket gida bedi kuj kujarina ha ko home o wori ye chata che guchimi ngogi ni duchu tamo tin boda boda binu yang wa kede kita me
1: tich sometimes jo tamingi jo miyo gi tam ni they are threat to the security
0: jo kene ko ni boda boda ka yini miru ni kuj balle
1: yini gino bero bal kuj
0: ti ket gi jo miru ni kayen miru ni lock tam yini ti kere boda boda monu ko pa ma jo biru ko bueno yi pinga pa dang do pe jo ko ba ko ba jo da do ngenga ti jo kene me ka dang do ti amitu balo gino Worka worwa to le pi humo yo pi kame tutumia de de ka bi woru ko kana roman kada ngiri mor ti mo ka noro ame yemir ni wate yo kene
1: yo tawo ni ticket gi
0: yo tawo ni miru ticket
1: so we wanted to find out ngo mi cha mor gi miru ni jo ticket gi na ha some of their friends ame no ma he bal redundant go ka chim de gonia chairman
0: bal ti
1: jo no ma ha ko Jonde mukitwa ping duit.
0: Mawala Jason, that in few seconds.
1: That's why sometimes you're

0: Uganda National Lottery. Dream. Play. Win.
1: Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba, Uganda, and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
2: We need for you to go to where a dog bought a dog chairman. Apoyo.
3: Apoyo. Solomon. Tela. Wakati ya kubuni, jo amewana chungketi. Ya kubuni, manpo obero political party. Mano bero metel lo yot, me boda boda. Ya kubuni wana dekit bichu doon tela. Benson, udoki poison nere me obero speaker. Aka Franco, udoin office a chalo bala mita maduong. Menel ni kagini, atijekitia. Ame pot pe awara bo tini ni wanu ti karachel kede anova cha dek ame ofisa chon binu kwanyo teketo wa teko ni ape cha kuni ka kando iworu na nyim ana wanu luo pa bishop okero tom ena me binu goyi wagum me donyi ofis ame akwayo hotel ame stages duju Mobile chairman stages, carcel kede executive na ducha mauma choker o year wakede. Mabino chadek. Position na mauma choyerwa yakobini tieron wa parbichel. At the picha wakwano kano nok.
2: Wanka dek ko kominywa mwen.
3: O yeran na chalbal won kom. Akadelo aloba, bedo Vincent aloji. Rana duong beru kura Dennis. Aka Kalim oberi bong Jacob. Kaya nen momot ngatanu tiyo pi sa chala Kalim podo duwako. Ya kumini a Kalim wana ko jo yeri ya ariyo apardek.
2: Nahatin.
3: En beru doha. Ana ajako di tiyo pi umiyo waki penyoni achake kakwen. Ana tiyo pi. Yonu atie chalo bala agwakuch Sikara duong Meishishon Yakubu ni Jua meti Section mekuch Yonu ti peko totwa Yengin miro saving Ashishon Onyo That nation Yinti jitie megwako Neno ni lo wano beraber Kampan wano beraber Ashishon wano beraber Pol jua pe mara skari Era de beru kiri wu jote keto geni koma skari te beru achal bal president ame nyurni nuti nyo wara ber yuniko ni kukuti kom bora bora ni bora bora beru bal kuch bora bora uo bora bora tiyo ket gi yuare kikeno rombion de piki ma bora bora kuberi kiri kuo bora bora timu ginure ken Ia kau bini lawat dia lah kere. An barban saya cawan ni patkar cikir barbar oken. Especially saya gua mah patkan. Barbar mah pat di display. Peo beru gini barbar mah paru kakao mio gini mia beach. Agar uti yugi na yegi amit. Jami ni duju bego motela. Kau tela tamu cilik mia rio. Pian kau yinum piki yin mom. Kun peo bego tu tela. Nui caki kakwe. Yen nyiru jin ke wot bot chairman nyiru wot bot ngata telo jote ko ni adia mi noti mugira ubel gina me bal ku hiu gina ga kero kuch so wano neno kae na me bal ku ch wano pe chani kada ha bugi chani domo kire lemon ka wo wan ko no ya ko bini ikara chon unu neno boda boda wanga pe ikara chon unu neno boda boda chalo bala ubero ngatora me pengiu ginuru Kunyo pengiyo poko tin kiri diri. Ia yom tu tuhale chani. Ka bora bora tia ate rutina jo. Mwa tina bora bora tika nukia chule school. Ia yom anuwa bora bora chani tia chule secondary school. Tia chule naka university. Anuwa bora bora. Ka yini nen bora bora chama oru chong ere. Beda daga yini manu bora bora. Yot nirmora anga tu nungala. Nwa tia ruku tayo na. Tia ngwa chi bora bora chung. Ada chung. Chama chung teko worry wangi ni ber bora bora ko ni an ber bora bora ni pe ba ye na kapea bina dodo nga cha
2: mm.
3: So anak ko be ilwa customer wani kuri fuari ka chon kaya yun nga dama wuma cho uyero me bedo nga talaw ko bikom chilo kom kaya yun nung tv upik pege cho ni bada bada
2: mm.
3: Yen rongru ko bong atar rengwe nyake boye pole dui bong atar me tikitu mwe cho dakira deka nuni apuwa mako miyoda weyoko iti mini kuri fuari ka chon na me
4: So by then recall wo ho dano an ngata mo lo horik beru boda boda that issue don tumutunu kai yegi kimere
3: anati ene ni chaani kong yin ngata me bini boda boda ko chaki ne ne kum kum ka ne ni eno chwe ko me chicho lo ko be ko chor ko ni kan yin bini yani kan raj an ka de yin bini ko chaki kobbi kado jini por chiko kanu raj lo na kete ko en bada bada wa ma pachi pier te ger bulbero amo yin ko dingo wanti ka jamario yin yu poni e kai pe yin yu poni chikie pier wanu ngi ngwa chi ko bedo kai na ni pe ron po yere yin timo wori ki wori ko ngi mende yira nga ko bini ti ke se sokene ame I police car kwani ko ni a a ko do won ko ne
4: pe ko chi
3: anna da do hade po yotela wa me police chao ken ka barbar na timo bal ya de binu ko atir ko ni ken en kon gine tin ya man gine tin ya man gine tin man an ko ni pe we ka luong ko dano timo bin kan te pe ni itingi yon gine te ko ni yes te we ke wa chao ne cho mi lo dano timo ki ho ka me pulpo timo
4: tunu mala
3: so manu ku vere kar chel kede otela wa me gamente anna dale po yo RDC kako wat ye te ko la har bot gi tap winyo wa ana pore re karme bada bada wori I dog da hata me gate utia ge har raj wan raising complaint ko ni ko enen ko gina mo tia ge er pinara mo amo tia ti kire
2: hmm
3: din jamio no ti kere ka ten ko ri ngo o gere na ngo so de no mo tia ti kire na me o ti o para ta ta ya po RDC Icha meo dunu kunu tete ugin cha chalo gina pia ada ko poyo da hotel me da kata. Pore ne no gini gim cha bala ko wanu ringo.
4: Dia teni.
3: Dia teni. Idimi ni wani cha ni peo beru kani boda boda me binu cha mo. Udi da ni miro apa jam timo. Dong.
2: Boda boda beru whistle blowers.
3: Yes.
2: Ku kelimong.
3: Ikomi koma pikomo apa tu word.
2: Kelo kilele.
3: Kilele. Eno mi ana tikan. An pamitu ko diginu I boda boda. Pian bara bara kati peho gin peo ya ode wot ko kalinga ni yong yot gino ya ode yelo gini joy down e gin en bara bara tia ni tia tia dore nyute ti mo gino nu gino rong ayo era me put po ngayo unyo me kup kuri gin te put puti ye o me to ni ku ver kero tera me we ko ka unu peho mor tie we ho yup chon a me put po tu ni kuri we ya pingari ka chon a me joy ya ka joy da dore ame yi yo yo mana ngoni pe ko nuno pe ya kare yo jwa koto wisol gi jwa ti mungo jwa ti mungo ang yo ni mono no bai kuch ero pe me pe ko onyo rempi ame otera romo keto ikom boda boda
2: ikare mena me richach ma hotien tien dan moro chama boda boda tie ke lu kilere nyim police kano ibini ti unu ngo me yi ko war kinwu ke de police me bo chui di kuru
3: kai nen tu vere onyo jotia don ari yo ya gina budget don ere at least no pehamon no
2: mutie
3: ye
2: mm
3: ikare cha ye company no wor yo tag
2: mm
3: na karo te der cha ni ye ni cha ni der kai chung go the traffic officer company ya team no wori and wor team ginni karo no ko be ko ni ah bala mo mo ni mo at der mo ko pera bor bor ko ni agu ma cha ko bi tinda ko bi chu pakin piki no kan wore wilu pire bi ti mo
2: bini keri
3: yana dia go kuoni so ya ra de beryo ma jo no akari chung akari molle akari ti mo uno po ye akari de molle ni ngo akari de tera tuo o kwanya tuo de ke tu ping mi ru ku ni ngo wa de ko ni a a gi no ka to wa ko me ari odo mo mi o gi te te ti ye RDC DPC an kia manabi pidaru wa mo ma Edo nga tere cheli ya kina kite kwero koni dano ni mirpe donyo ko kapo chulo laka dek pe adonyo wano riyani ko woro pe luri ko bero nga pia narudi siu ye DPC siu ye won ko ambi jotimo oyé disu da otimo oyé loni do beru nga tunu kunu no wando be ngeyo lora me do pameni nga awurwani do nyu so ye ko ni manaje no pye nu do kato kar ko ko mi o jote wo te ko ko pe loni unu e dangire jamo nu e ye ko ni ba ju du na cha binu beru me ke lu ku cha pa pye ni cha ni kari wori yo ante a correr con police no que quer chan acá de un traffic coro que quien coringa que quien cari coringa
2: ti chungi de moto uno
3: ah cari chungu de checo lok da na da ki di ko por pe cari bor bor mor chung ka bor bor mor du nuar gi gi pe dilin ke bor bor no ki bina ti na bor te ko te ke lo ka na ma plate a wa na luong ni por ko ni ngo mi di ti mo ko gi ni
5: traffic ni o ni na pe en sha ni wa no ni budget pi pi du ngo jo
4: the number plate is there
3: amego pe ke keni unati biza no so te ko ni ana wero idi mini ngeo jo duchi yore yore yore kada na awori yo ameti awora wora me pe ober bor bor dan ngeo so ya kombini ameni no pe wora bo kanga dara pe kar chel kere dat
2: stika
3: mi one no beru kiri ana ana kwa yo bora bora wadiwa chawa romo ko medu kar chel me ber kar chel logo dona chel kitani cha
2: en gina buka anate medu penyo no boda boda yo po her ko kita me report beru katu kere bala rio bala dek dang ti jo moga menu te yero chairman gi me kita gino po her kelma cha ngo awuni ti u medu jo kar chel
3: ana ngio ni
2: unyo ngo eti un medu ko kar chel kapo du tite
3: ana ngio ni aya kar chel kira ba kape pasu no hay tiene que tu junia yin bere ya ana bere ba so an dia kwa yin ma jeno chao ke ne nyur jote tu unyo cha ni chao ke ne unyo yi wang yi chu nu die
2: ngo nu ngo mi ngo ti mi ni
3: wang yi chu po gere po bere gam ara ko bo en chu e kar chel ke so mon ikara me wanu gam tela that was 2012 ame kuj tabini bora bora ame o chef afraid dena de kelu kuri kuju ya ko bini ring noti ka group sadeg no bero quick service abotasa kartel kira muha ya ko bini na rechani joken puti ye bitim ame no alya moyo bobe wetu chwe will pick a new mewe haneri baka matia yenya ngadu che te kik pe ko mor por ko mangatu rja pe ko nyo ya ko ni wanu biro te mo i te wa du jute na to jokara che a ngio ni por po wara bor a ngio ni man mu bir wang chu nyori ken kan mu wang chu nti kom te la ken che ko da te mu man
2: okay ana tamani kopi gi ka kano ka wa ba ka mo nyoti ka pe nyoro
4: no ne na mi pe nyoro ka chairman ni duong tich meta la po biro gi na yot anini ti gwayo jo me kirege I bedon ket gi karachel. They have different mentality, different idea, different behaviors. Municipal tia komni bun peti cooperating, most especially kop me cholo cholo. How are you going to handle that? The chalo won't come.
2: Kwa ni weo te du chen won't come te bino gamu man.
6: Wow, uncle.
7: Yes.
6: Payo duoka akara beto twal.
7: Manu beto twal ba amandu tamitini ngo.
6: Ono tamatiewe kwa no nursing.
7: Manda peta maraj itamimiri wore kwan kwen.
6: Tere Florence Nightingale uncle. Jamo kwano kunu. Duoka timonge na beto twal.
8: Onywa Florence Nightingale School of Nursing and Midwifery apai. ena ye jo duj genu kautuni kwa nunase. Peti chukulor ki kena puanya guao tinu te katu penya laogi lao kiri miero kena. Nge duche puanyu nursing wira te wot burubot ki. Wegi mege uger school money standard utuhu kipim jomi duche miteme kwa nunase. Otieda ankerikate imu practical lubiru megi manda hatal Florence Nightingale. Chukula bear komda ngeye kita menuti organize kena. Gam admission letter pi kwa nu certificate in nursing kiri midwifery. Diploma extension medi direct entry.
9: Meri dan courses vale sign languages. Food and nutrition terumu kariyo.
8: Counseling and guidance adang terumu kariyo. Computer dwera biche likim kose sa papat.
9: Gam admission ukochon pi kwana ma eri ninda para dek bima biro. Ario ipiru wa biche.
8: Gam admission ni marel guest house ameti kidgum stage lira city.
9: Ready apacha meti apacha town.
8: Hunyo dangi chukula meti apacha municipality.
10: Florence Nightingale School of Nursing and Midwifery dang tike de jaye kidgum. Tutor neka na bed dangi jemi kwandu. Homi udang basara mechukule na chulu kere mete kwaro medi me church.
8: Go chimpi ngechuke na manota bira bira rio. A biche deha bongwen, nora ngwena bongwen. Florence Nightingale School of Nursing and Midwifery. Enka kwana bera danu yogu ngete katoa hakej.
11: Kadeho ling amepetia lok met fortune mchuzi mixie we chakop. Dek riyo chakop ni anaya mita loa loa. Riyo bwene tumcha redo ni hey anatia yum yum. Kapo deki tumcha moni. Kongdahi meda titidi. Maduchu ibocha titidi me gram saboro me yom chuin I fortune mchuzi mix. Ye beef, chicken new vegetable seasoning. Open pochati tiri entuponke gina mita me yai bot Bitcoin Uganda Limited. No, it do hamor kiken achokedi.
2: Poi do cheni weo me otumu. Welcome me kong chairman, gama penyo kupenyo, just briefly.
3: Apo yo tutu al bakama.
2: Hmm.
3: Ako ni, kewinye ni uwa amor kie municipal di kompleni kumwa. Ni wan potio ye gelo chon.
2: Hmm.
3: Wano vero gelo chon.
2: Hmm.
3: Chakri town council wana ukero chingwa meke lo munespo. Wano ogero chor, chon. Ero gerne beru lo korme kao bino beru kano na akademi jo gapte ibera ame pete tiye. Boda boda mo orma ukero gelo choro mo petiye. Tiye kani kupur bino beru kachili kangara chila chila gelo choro apire. Mano gerna kano chene te kwero po. Adang anako buni wano gelo choro imunespo
2: chala association
3: a chala association
2: mm
3: munespo keti unga unu chili miya rioni kele wa unu yo kele wa unu kwene imunespo wan po kwero pien kaji ni ya imunespo ayde yor biria matede yor na yoria mo bora bora na ipan ipan

0: right, I will read you man bit of weird chella bands, don't take company chakina for you do chain kidman von Jacob Bakamolara Kidimano Kwena Meo Kariekan, a chalon kirime karduchi chanrio e chanrio, chako chawa rio, nahamano, chawa ario, kidinushu, obedo kiridaktari yekan, a program me meet the doctor, and then dang wello na tutunuko yekan, daki hatio karro, a par we bongwen, yung manu chawario, manu chala dugime kwena me obeda ti yekane no, pira dang tek to tole no, into doctor du tunko yekan. Joli kakano kikena yido ti wiju ready yo tiantini po yuni lo yuni ena yo biru yotakomi tino bedo mano changario burudu ya panaru ya nguen medwe mea biru mua tutumi ario kiripiero uya abiti ya dake hadong tipi ario nono yunge mano chawa ario pea mitabal chawa ame yo mano microphone bod daktar ente nyute kawanyute tetero wako atir ipen kob meni natini achano chawa wapeti ya tero wabaya tutual Adamu daktar microphone tibodi kano.
1: Ber tutual Jasper o kero wenyu radio dusho ametia wenyu wa chawani o anya Joshua Pio beratik meyot comprovita ka clinic ameti buje town council. Achalo kare kita morereta ko kere amitada ni waruna tir gina mokelo watini ni ichawa. O tinini omitro ni nenu no pa ha chel ni tuwa chela me mahwa tekelo pa he ko mo tutwal o ame oluoni chronic kidney disease yo CKD chronic kidney disease mo no beru pa ho tuwa me maha ngalura te bal ma ngalura ko ngalura pete ti yuti cher kita be mero ti yekere pala jo Ameti ya hukano, karu kere nupe niang ticha ngalura nga obedo. So, gina wantiru neno ni obedo. Tuo, ngalura, memaha ngalura. Tichere, ame kita memeenti ukele. Te bala ko, te meyodano beri lita ko matek. Ame kapeo ngeo manage nga be, kapeo olaru kere oriat. Kero ruanya kwa, winyo radio. O mono ngo, ame wantiru tamani, unenu unu kare chere no. Tuo ngalura o ngalura pingat kena me tie kar kena tie penyu wie ngo me ngalura beru ngalura ene na na kobi ti chere ngalura ti uti cha pola pola mena machel ti jame jame mogo gaga moga me ti kom yo waste products kede jame moga me ti kom wa me lun ti chere pe kom wa Amerun karo kene nu remo wa unuoni konyere pe merung e tichi komwa ena ngalura ya tikere kare kere tichi erber me kiyo wa kata chwala koho na ha pi kati ya duwa duwe komwa cha moro erber tichi ngalura me kwanyo tekelo koho engi nui ya nene cha moro o lach nehi kalacho nehi te lachu koni moro beru tichi ngalura pia nuticha me Lach nyo pi ametia duwa duwa ikomi no meli kere minerals. Kere jamu kano kene gashia moga merung tichere pe ikomi. Endung donyo thuru ticha ngalura enedo tekelo kwa aho thuru lach. Unyo radio manu tichere mena machel. Ticha ngalura mena mario. Oberu meti yu remu. Says ame yini nena wanu ti remu ti ikomi. Eka en rema ti ikomi niene. Says blood cells. Tie kwane kwane ye I rema nene wane yinti nene no cells me komi ena wane luoni red blood cells en ngalura dan tikere tich me chweyo en cells me kom wano o ticha ngalura kene ubero en konyo me balancing blood pressure en maintaining blood pressure po yuni kapi tia duwa duwa komi mero naha volume remo ameti komi pien remo np ubero kompo gina chela me miu remo beratie komi so kapiti ya duwa duwa komi mero volume me remo akata meyu pressure me ame remo tia mol keri komi bero malo tekelo gina wano kovuni high blood pressure so ubero ticha ngalura meneno ni pipeti ya duwa komi eka pressure ni tebera metie balance monuti chere en ngalure no keridong yen no kena polata a win radio o wegdo nen ngo karame kela en tuo ame tuo ngalura ame dong wan dong tinu ti koboni nyo risk factors o jomena do tikere kero tutwal ame en wong en tuo ni en tuo ngalura wena machel pola jo ame tikere tuo diabetes tuo sukari wala jo ame tikere tuo sukari tikere kero tutwal kedu kako bu me nyongo akelo nodong miwa kobo ni jo ame tikere tuo sukari beru kere kero kere kar menwongo en tuo angalura ni tutwal because ini ngeo dana me tikere tuo sukari pi ngato kena me tipa shukano me tikere kere tuo niene enang tikere kare mengeyo en yanga bet tutwal gina kobo ni dana me tikere tuo sukari o peke o kelo peke pola pola kome me achal mi uremo pe mole kome kita me mite kere ate kelo chula lero ga meteru remo ikom pats me komwa na hakira ngo ame yamu nyo oxygen na me wano tiu kere me mi wano weo kere ene na mi waberu kwaoni o kada ana me tikere tuo sukari peho me supply oxygen supply wot me wari komwa dushu beru peho beru tieye so nguru ni dana me tikere tuo sukari nyo diabetes tikere kere tutuwa na beru ke tuo ngalura pien gin organs yen gin kubere kadung peho ti moro nuru kelo pehe ya water kene cha eno kene gina chel jo ame tikere kere me menungu tuo ni eno ko tuo ngalura me yo peho beru ke ya ngalura menama ryo kene beru jo ame tikere tuo pressure high blood pressure ngatur kena me tikere high blood pressure beru kere kere tutual menungu en tuo ngalura pien eno ngalura kadung tia me bal ti ye nguru ni maintenance me blood pressure regulation me blood supply berdong petia ber twal tami yudano ngalura dano te balla ko akate kello gina wanuoni impairment of kidney functions amenu beru peho nyo failures ye ngalura peteti chabe win radio eno kene jo atikere ker twal nyo gina kero o dana nuongo tuo ngalura kene obedo dana me tikere tuo tao pola jo ame tikere tuo tao pero mbota me pe obedo kere peho ya ngalura yani ngeo ana kovu niye gin o organs okene organs niye ndushu kubere gini po ini tao ene yabu kuremu te chwale komwa dushu eka en remu niye chela metabu kunia wana ngalura eroka peho ti ya ngalura nuwe tao dang beri peho so vice versa genduch ka peho ti achele ye peho beri na ya water kene cha o eno kene ginu kena me kelo beru bera me komi peka teha teha ame weight nyo pek me komi duonga teha teha chwea teha teha me kilo ni tia a duonga tek yo kene romo temo kobo ni kilo ni do katia duonga tek nuro chino chahere kwene mandong upimo kere body mass index gino wano ni body mass index amedong upimo rome peki kere bori auto tiyo chora ye ronungo kao karo ke kaname chik me yot kum kobo ko nudu yin te bedo otodo grouping yin eleb obesity yungata meru nu chwea teha teha tijo kene beda bora tek kom giti beda dita tek kai neno kai calculating a bed nudo kipera dok bera racho twal eka jo ken bera mo chua tek we ter da dok I mean bore dok te bera pepe so du shugi na pira tek tie ka ni miero reducing weight wa nyo pek me ko ma miero du ping pien peti el tito twal yot yota kom ku dano beru kitu polero beru pe twal mar suffering tu ya pola pola na high na blood pressure so en peka ko ma teha teha o kelo dang en peho me tuo ngalura po yun idana me kome peka teha teha beru kere peho na ha yo gine yo ame remo mole ye yen peka kome ni nuo chuchu mo tia duwe kome te chuchulu yo ler ame chualo remi kome dushu tame yini beru kere peho nuinung na peho ti na hadun yu wu weuro teha teha ngalura du chiker peho. So actually peka kom teha teha peda dok beto twal pi yina meti oho kano ka yini tiko di kategori mekori joni nuo puri ti kere kare me lwenye ye me wek pebet kere kero twal me nungwen peho metuo ngalura ni o meno kene gina kelo obero mwaha ni joati kere kero twal me nungo beru joati kere mwaha mwaha dunka me ngobo ngobo polera wakdo chahar mwaha piyar bichel won malo maru beru kere kori pekini joati kere mwaha mwakarro piyar bichel oko chahar piyar bichel won malo maru beru kere peki dong metuo pressure atek magura runut peho do karo kene tidano ye tao nyoene tuo sukari nidakati ye temi yinde beru ko ikin grupa me anatia kobo me nungo tuo angalura eno kene kuna kubo bagi hutia pola pola eto doagi kere man kado morti kene tie chawa kama ede totok meda meda mewek yinda enyang kadang ti kategori megina guri mewek inia ete weko o meno kene ubero matu taba taba kere jami moga mao yiko kere products moga metaba nianga bere taba jumar yora pola pola manna me udunyo chwinyo te dunya dunya ni yiru kedo ni aere ni titaba kitoro kena mejoti ya matu kere ekarne ame mago nujo kure kure dogi kure kure lepki telepki dushudo beru tichere taba kere products oko kena me taba o yiho kere so kaji ni tike tichi kere kuri jamini nuji ni tike to kuoni nyo itikere kero tual eberu kere pehe yo ngalura ina winy radio meti winyo ichawa man chalo akobo ni itia pola pola wahagik manno kikano kuno wordo igino kene e romunge yo ningo ni yinde tikere en tuo ni awando tikobo tuo ngalura
0: all right ami popedo wor gino kene we kong o kwany kong kwena chego chiko machato wil to duo bino wandi ka kana me ogi hino
2: juat yu biye char merre guni ru kere juat yu friji ya pach kere kano long winyu kopa ni dir jama wulit yu kere no mira guaka chuny kaba leka ni deri ye ma ye ha mira yera amar winy kane guako chuyo ye Apex Electrical o yabu tij me yiku mwata me kiri rega puwe tu ubu pink le doi le kiri barra japi umalo we Apex Electrical o yabu workshop at large ame choho jami ni duchu te yiki chwit di market street upimere kere gate taxi park yu aga wuri te kandisha me town chachu juane timu mwata rewinding ute yubu juice cooler bear we haweka kere yiku friji dira yu wii machine te duwo kwa yam wadwa pepe kanya kemi botu buping chakera mani wadai duwa hagea meti yee building achoke upiji me wai wairu te wili jome me match kwenye duchu wire conduit pipe socket solar panel system meru duchu ucharu na ote installing CCTV camera wila yot kiru tiche kongi meto docho gochimi Apex Electrical na manota bira bira bichel bora bich not adeka riyo adek nyo nota bira bongwe not bongwe na bora bongwe nota riyo adek kape nota bira bira bich riyo riyo achel bora ngwena ngwen Joma pachi kabere chigi ketu mahi wata kadi swala nyue lengkwi cha mitu riehu romo. Riehu ni ubiru tikiri Apex Electrical. Ameti yu chekere kai ya iran about chitu chim. Choki upi jime wai wai. Ginti yu otu chua doni yee building. Manu di.

moddu tame a choggi chwer chunji yare ko bi chwer ni lokiri lokiri ti yo nyalo kene ti tutalo cho nyala tin kitine tawe ko ko wi toro en tenu ti abang ra bang ape so yin ga beru dong e mo ko tamini nyal yeni pito ye me di wi duch ke de ru ko me duchu mandong no ti ti mandu no abedu ti ti dan is your responsibility dan miri tim makari pe mi to nyoe mi to le moro binu o lo lo noro alo ta en woru ti mo ka do ngi hotel ta duo ka pa si duo mo we o do ko ba gweno amane chani jua da cha ni hotel la jua cha ni hotel pe no hotel ja tio cha ni dia rat swale do hotel de ni tio cha rat swale lo tio cha mu ring dia nga mo le la le la onwana me pelare le le ri wada wada amane da ho mer te wor ko senta te o pe ni joni ine no uno jono bini sen na kane ne no uno jono ni otuni sen na kane Jadi, John Bo, John Bo, we are kan ini. Mereka work kay hotel cha. Ni hotel leh ni, hotel cha ni. Kuakon juga pasu hotel cha. Ni kuakon juga pasu hotel. Ida kan jadi wang ni. Ah, ini hotel dong. Kuakon ni pasu tu. Kuakon juga pasu. Nak jadi work aku. Hotel leh. Tadi cuma ni hotel leh. Dah tu wajib ka. Tapi nu wajib ka. Cheni dek ni mblet. Baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba mago tieni par pio chano tem ningi pol total kado ma leo ke le kopate kwa ko jwe pas hotel donungo uzati ya futu kondo